pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

I'm a star.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: مستقر.
1: You are tuned in to Light FM. Light FM. Ang radyo sa katawhan sa Panabo. Light FM.

בקט סטיין קי הירה מבטים קפת פורסוי קפו הנגמה מהלן סינוק קיים

Hi, na igala ko misog mayong hapon kanatong tanan. It is now at 4:02 na in the afternoon. And of course, you're still listening on 96.1 Infinite Radio and ang ato ang 90.9 Light FM. Ayan, so today is a Sunday. Sunday, October 11. Alright, ano? Kapit na kalimutin yung DJ sa kanang pizza. So, mahirap nang magkalisod. Ayun na, kumusta ang inyo mga naimutangan karong mga oras? Ha? Inaot nga namus, tagsa-tagsas, kapis kay sa panglawas karong mga panahuna. Agi siya nga, ayaw gid yung kalimting, ha? Mukaon gyud before maglihok-lihok sa panimalay. Kay para kung mabuang, kusgan. Ay, nage na. Karon, mauban muna ninyo ako kay natay mga changes of programming diri sa especially ang ato ang 96.1 Infinite Radio anay mga changes sa programming starting tomorrow. Ayan, so pero ang ato ang 90.9 ang Light FM nato is kuan lang gyapon. Mao lang gyapon ang ato ang programming. Ang ato lang Infinite Radio ang kaniabang na ay mga kausaban. Tungod kay doon natin mga hook-up program from Surigao City sa ato ang mother station. So, I don't know kung ang 22 ka stations ba ang mga hook-up niya ng mga panahuna. But ang ato ang Light FM is magpabilin gyapon sa daan nga programming. So, inyo gyapong madungog. Ang ato ang mga disc jockey, ang ato ang mga DJ. Of course, ang ato ang 8 to 9 in the morning si DJ Papa Kebs. Ayan, madungog gyapon ninyo ha, same sa Infinite Radio. So 8 to 9 and then ang ato ang 5 to 7. Si DJ Tekla madungog yapon sa Infinite Radio. So sila lang and of course si DJ Aryan. I don't know sa ato ang 9 to 11 in the morning si Infinite Radio lang ang hook up sa ato ang mother station. Ano ba tanga to ang 90.9 is magpabilin ng kaniabang yesterday's once more. So, inanagyapon na, basta maglibog mo ba nga, ay, nganong na naiman niya ang programming, dili, yun ni mawa nga mong gitsun in. Ay, na, mayong hapon ni Sam, sa kwa mga kaubanan, nga naa sa sulod, ugawas, nining maong sibyaanan, ayan na mayong afternoon. Kuya Juan. Ayan, kina Lolo Jojo kay DJ Tekla and kang Sir Joss sa Likar. And then sa tanan na lang ang mga kaubanan ako. Especially sa ako ang sparring partner. Dinhi sa ato ang technical side. Ang ato ang Papa Kev. So, manan siya ang Papa nga walay anak. Single na siya. And of course, karon taod-taod, basin mga 4:30 or mga unsang oras sa mag-off-air muna kadali ang Light FM, ha? Ayan, mag-off-air sa mi kadali. It's because amuas ang gamiton, hulaman sa namo ang studio kay mag-drama recording ang kami. Tilingon. Oo, so... Ayaw mo katingalan na mga pipila ka mga oras is mapalong ang ato ang Light FM. Tungod kay amoy sa unang hulumon ang kaniyang studio sa Light FM. Tungod kay dunami kaniyang radio drama nga pagahimuon. So, basin unyag
na ano po yung moingon na hala na palong lagi wala nagdingog o na onsa o mo na mananghid lang gid midaan ere na unya taod-taod sige lang magsabara mi unya taod-taod kung ready na ang amo ang mga actors and actresses. Ay, Hi, this is now 4:07 in the afternoon and I will be playing the song. The song, dili sa tama love song karon kay alas kwan man, alas 4 so mag fast track maybe fast track. Ay, ay do kanta ni sa mani. Kanta ni Green. Grabe ka, Green, G-R-I, Green Department, sa manis, skin, grabe, Green, unya, skin. Ay, this is yung nag-yapon, sa ito ang himpilan na 90.9 na Light FM and 96.1 Infinite Radio. And of course, together with your DJ, it's me, your DJ, Trexie.

ladies na naglano. Alright, now it is now 4:22 na in the afternoon, and sa mga nag-atang sa programa ni Kuya Roddy, paliog ko, Sunday na lang daw siya. Tungod kay karon na oras is among giula mangyang oras kay naami program, naami drama ngayon karon. So karon taod-taod mag-off air na mi kay gamito na mamang studio again. Sa mga listener ni Kuya Roddy, kadayuna, next Sunday na lang siya. Pero ang ato ang 96.1 Infinite Radio, kamulo pa mangyapon siya, dili siya mag-off air ha. Ang ato lang kuan Light FM. It is now 4:23 na in the afternoon, and I wanna say bye-bye sa inyo ang tanan, and I will be leaving you this song from Green Department gahapon. Okay? Ay. Alright, ang stage lang gahapon sa 96.1 Infinite Radio together with your DJ. It's me, your DJ, Trexie.

0: Hello.
1: Sa inyo, madungog ninyo?
2: Hello?
1: Hello.
3: Hello.
2: Okay. May lana ninyo po so ang inyong mic na ana din yung orange na dere.
3: Hello.
4: Para dapat sa green lang ko.
2: Hello. Ay, pwede naman siya mag orange pero dere lang siya sa
1: first.
3: Okay.
2: Ready? Ready ha? 1, 2, 3, go!
3: There are invitations.

Awesome.

Island and sa Iloilo City. Province of Iloilo, province of Aklan, Capiz, Antique, og bisan pa sa usa ka probinsya sa Guimaras. Mayad nga aga sa inyong atunan dira mga sugi na mga ating palamatik ang maparinti na mong dira sa Panwasang Junyas, Lambunaw, kag sumuman dira sa Dingli, kag Kututan. And of course, dira sa Kalinog. Sa mga daraog pamili, kag bisan pa sa mga danggal yung pamilya dira, of course, sa mga pamilya sa mga lahon sa Junyas kag Lambunaw. By the way, may buntag po sa tibuok probinsya sa Bohol. Kung doon natay duha ka partners yung registration diha sa municipality o Tubigon o Talibon nga mukailap ma muabot ang tibuok probinsya sa Bohol o part sa Southern Leyte, Masbate, o bisan pa niya sa Camotes Island, o sa probinsya sa Sugbo, Cebu. Kaya may buntag po sa tibok, Misamis or Occidental, nga doon ay tulog ka syudad, o apil ang dapitan, ikaw pat, di Pulong City, nga nasa Buenga del Norte, di Escalamba, Usami City, Tanggum City, Rokita City, may buntag yung tanandiyan. And of course, may buntag po sa tibuok sa Buanga del Sur. Kung kayo nagtingo atong usaka partners ng registration niya sa Municipality of Gipus, ang Barangay Gipus FM sa 101.1, may buntag yung tanandiyan. Kung salamat po sa tibuok Lanao del Norte, although doon ay usaka radio station diya sa Freedom Radio sa Iligan City, pero ang mga partners na ito ang mga radio stations sa Samis Occidental mulayat ngayon sa tibuok po Lanao del Norte. Oh, good morning po sa Lanao del Sur kung asa nagtingog ang mga pipila na ito ang mga partners yung mga radio station diya sa WAO nga wabot po sa part sa Bukidnon o North Cotabato. By the way, may buntag diya sa tibuok Misamis Oriental gagawa sa DXDD Radio Kaibigan na pa'y duha nga kusog kayong mga radio diya sa Power Radio Villanueva o sa Real Beat 104.9 radio diya sa Ingog City nga muabot sa tibuok probinsya sa Camiguin nga na'y upat kalungsod. O mula ito sa part sa Bohol, diya sa Agna, Anda, Obrero, Asus Obrero, pala ito. O bisyan pa niya sa Hernandez, Valencia, Bohol, Majong Buntag, Dana. O salamat po sa so na ito ka-partner nga radio niya sa Butuan City and Sunshine Radio. Nga mulayat sa tibuok Agusan del Norte. O salamat po ubay-ubay atong mga partners yung mga radio station na Kingo Carilla sa Agusan del Sur. Kaya sa Bayugan City, Esperanza, San Francisco, paingon sa Prosperidad, paingon sa Trento, Bubunawan, o diya Santa Josipa, paingon nga to sa Loreto. Good morning po sa tibuok Dabaw de Oro, Campos de la Bali. O sa tibuok Dabaw Oriental, diya sa Mati, Banay-Banay. May buntag nyo niya. Tagum City, good morning. O Panabo City, diya Santo Tomas, Kapalong, New Corelia. Nga part na nasa Dabaw de Oro, Campos de la Bali. O good morning po niya sa tibuok Dabaw City, Kalinan, Turel, diya sa Baguio District o Marilog District, may buntag yan. O good morning po niya sa tibuok Dabaw del Sur. Kung asa na tingog ang Radyo Masa diya sa Digos, nga mulihat niya to sa Santa Cruz, Pansanan, Matanaw, Magsaysay, o diya sa Padada, Sulok. Good morning yung tanan niya. Kung diya sa Kiblawan, may buntag yung tanan niya. Doon na tayo mga sukiting paminaw. And of course,

aksidenta diya sa Malita. May buntang tanan niya. Of course, di na to malibdan ang tibuok Sarangani Province. Nagtingog karon Radyo Bandira niya sa Jal Santo City o Radyo Masa sa Maasim ng Muliat niya to sa Kiamba, Maito, Glan, Malapatan o Sarangani o Balot Island o Muliat pagadto sa si Abad Santos nga part sa Davao Occidental. By the way, good morning po niya sa atong mga sugintig paminaw sa tibuok North Cotabato. Kung asa nagtingog karon ang Radyo Bandira Kinapawan o ang Power Radio Makilala o sana itong partner nga formerly Radyo Kabigan dyan sa Manasilan nga mulayat sa tibuok North Cotabato o tibuok Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur. O salamat po kay maabot po sa Tacurong City sa Sultan Kudarat ang Radyo Bandira Kinapawan o ang Radyo Bandira Tacurong City. Good morning sa tibuok South Cotabato. Kung asa nagtingog karon ang 104.9. Beautiful morning yung tanay. Of course, ang tibuok Bukidnon. Kahalos kada lungsod nga dunay mga radio station na FM nagsama sa Damulo. Good morning. Diya sa Big Light Radio sa Kibawi, Dangkagan, Itaw-taw, Quezon, Bukidnon, paingon sa Don Carlos, Maramang, Kaningilan, Pangantukan, o diya sa Kalilangan, o sa Talangan, balik na nga ito sa Lantaman, niya Tabanglasan, Malinsa City, Malay-Balay, Ipasugong, Sumitaw, o diya sa Malitbong, katapad sa Klaberia o may buntan po sa Libungan o Baongon o Manolo Portis. Sumilaw, may buntan yung tanan niya. Hoping naurot natin mga lungsod o sulti kung tungod kay doon na tayo mga partner ng mga radio station nga natingong niya karoon. Alaygan, kamusta mo? Mga kigsoon na to. Kamusta ang Adlong Domingo? Labi na sa mga simbahan na nagsaulong silang Thanksgiving Day. Maligaya Land Church, good morning! Pwede may buntag guys sa atong mga suking tipaminaw sa radyo karon. Diri sa South Cotabato, mayang aga sa inyong atanahan. Sa Makigan members nga nagkailap sa Tibuok Mindanao, may buntag. O good morning po dahil kang Priscilla Daong. Kakauban na ito karoon. O kang Janine Branson. Labi pa'y Kukamas, Yuli Mondares. Mayong agaman kay Juanito Otilia Simbaya. Salamat din sa iyong pagpamati. Kanagrit sa aton sa Good Morning Pastor Boy. O salamat po kang Maria Cristina Ayuban. Kakauban na ito karoon. Murag doon na sa mensahe sa taon-taon. Alano gakayan, salamat kayo, lipay kayo po. Thank God for another day, beautiful morning. Good morning, Pastor Rick. Salamat kay God, Maria Cristina Ayuban. By the way, ang pulong sa Diyos na ingon sa libro sa Mateo 4:4. Ang tao di yun mabuhi, pinagis tinapay lamang. Apan mabuhi, pinagis sa mapulong sa Diyos. Nga mugula, mugawa siyang baba. Of course, pinagi sa iyang mga alagad. Ug matud po sa Mateo 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Pakigan, mudangob sa ta sa Ginoo, pinagi sa mapagampo, ato siyang pasidunggan, ato siyang pasalamatan, ug ato siyang hangyoon. Karong buntag. Amahan nga langit nun, mahigog mauna mo nga Diyos. Tag-iya sa among huwag nga kinabuhi. Karong buntag, we come to your throne of grace, recognizing your divine presence in our midst. We thank you because we know you are the King of Kings and the Lord of Lords of the universe, even to every human being. Lord,
We hallowed your name. We praise you. We exalt you. And we magnify you above all. We thank you so much and we worship you in spirit and in truth. Salamat, Ginoo, sa imong kaayo sa among kinabuhi, labi na gyud sa kaluwasan nga among naangkon ug sa imong pagtagbo sa among kinahanglanon, ang tanan nga mga essential sa among kinabuhi, ikaw ra gyud ang nagtagbo. Og salamat sa divine protection nga kanunay namo masinatian, kay kung wa mi nimo gipanalipdan, posible dili nami makapaminaw sa pulong sa Dios. Og salamat o Dios sa imong pag-iya kanamo, pagtudlo kanamo. Salamat o Dios sa mga espirituhanong bahin sa among kinabuhi nga among naangkon pinagi sa pagpaminaw sa balaang pulong sa Dios. Salamat nga kanunay ka nagalihok sa among kinabuhi. Og salamat sa imong pamaagi nga imong mingikuha sa kangit-ngit ug idala sa kahayag, ug imong ming kanunay nga gipakaon sa pulong sa Dios. Og salamat nga nahimo ming matinumanon ug nahimo ming matured spiritually. Og salamat nga nagpagamit kami kanimo. Og karong buntag naghangyo mi kanimo. Tuod na sayod ming ang kaway wa malipay sa panahon nga ang anak sa Dios maminaw sa pulong sa Dios. Og nasayod mi nga sama sa usa ka layon nga naga lakaw-lakaw og nagapangita siyang tukbon. Busa, we ask you Lord nga gapus ang gahom sa kaway in the name of Jesus, and help us nga among mahatag among tibuok kinabuhi atensyon kanimo sa tanang panahon. Og karong buntag, salamat Ginoo sa dugang nga kinabuhi nga imong panggi tugot nga among masinatian. Og salamat nga nasayran namo unsa gyud imong purpose. Why we exist in this world is to glorify your name. Father, many times we displease you, but we thank the Lord nga sa panahon nga daghan may mga failures, kakulangon, the Holy Spirit is grieving. Og salamat nga wa may lagi buhat mo ang pagdangup kanimo og pagpangayog pasaylo. So Lord, this morning nagampo mi in the name of Jesus nga ikaw maguban ka namo. Ayuha ang tanang mabalatian sa pangalan ni Jesus, o ikaw magaprotektar sa tanang makaigsunan nga mula ka karumbuntag while listening to their car stereo. Ang among pag-ampo, Lord, nga ang safety nga travel sa tanan among masinatian. So Lord, akong gitugyan ang imong mga pulong among pagatunan karon. Ihatag ka namo ang langit doon nga kaalam, kalipay, kalinaw nga among masinati just this very morning. Og among itugyan ang tanan mong mga suliran in the name of Jesus. Ikaw magatubag sa among pag-ampo. Salamat, dalay gud ka sa ikat na pusan. Og salamat Ginoo sa kinabuhi sa among mga partners nga mga registration, labi na sa mga technician
nga sayo pud mo mata aron lamang makaukap. Panalangin ni ming tanan karong buntag, and we humble ourselves before your presence. Salamat Ginoo. Akong itugyan ang tanan sa mga kamot uban sa akong pagpasalamat. In Jesus' name, amen o amen. Well, salamat kanjoy Ante Damisola. O, katong nag-chat na to before, Joy Ante Damisola, hindi mo maka-chat otro. Salamat po kang Rosemary Miro Apor. Good morning, Pastor Boy. Ug sa tanan, salamat kay sa Ginoo. Kay nakamata na punta ni Kabuntagon. God bless you always, Pastor Boy, and your family. Salamat kayo. Kay Ramos, good morning. Murag dugay-dugay ka waka paminaw. Maayong salamat kay King Ramos. O salamat po kang Bilindading. Nga matop niya, good morning, Pastor. Salamat sa Diyos. Oy, nawala man. Jonathan Pelier, good morning. Merli Kilatun Cano. Oy, Wing, Man Wing. Salamat kay palayan ako pag-ampo ni mo. Morning sa tanan. Salamat, no, sa mga pag-ampo. O salamat sa maaging ang itagbo ni Lord yung kinanglanon pinagi sa inyong mga imong chikas. May buntag, Pastor Boboy. Uy, di na yun na itong mabasa. Igan kila Mar Franco. Good morning, Askylin. Good morning, Pastor Boy. Watching you and listening. Marciana Cuelvas and Alvis. Taga dumadalig ba yung aga sa inyong dira? Igan Gilo Hersalia Rosalinda. Good morning, Pastor Boy. Watching from Hingog City. Kamusta ka na, Igan? G-Lord? Ana Duma, salamat kayo. Good morning, Pastor Dan, Pastor Boboy ni. Elenita Wanso, maing aga sa imo. To God be all the glory, Pastor Boy, from us, Kylie. Marisa Sintillas Torigusa, good morning, Pastor Boy. Pasalamat ko sino sa maayon ra akong biyahe. Gapon, watching live, Buyog, Balinsa City. Uy, taga Buyog, may buntag niya sa Balinsa City. Sa mga oras na ito. Labi na ang mga pamilya Milis niya. Kanato, may buntag. Jonathan Pelier, good morning. Mayong aga, Pastor Boy. Libby, nakaryudahang, may buntag. Panoy BL, good morning po. Joyante Damisola, salamat. Elinita Wanso, good morning, Pastor Boy. God bless you always. God bless us all and your family. Yes, Janet Balina, taga Iligan City, you know? Good morning, Pastor Boy. God bless you more. Always salamat na. Amen, amen. Elsie Drunio, good morning. Esther Bakulot, Asilan, Destalaka. Good morning sa Kaiser, Dr. Benji Espina. Oh, na, murag. Doktor na ni sa education. Salamat, sir. Kamigin Island, good morning. Province of Kamigin, good morning kay Susan Itzahori. May buntag, Pastor Boy. Salamat sa Diyos kay nakapaminaw na sadmi sa iyang pulong o kauban sa akong bata o mga apo. Uy, nindot kayo. Apil ang apo, nagmata na naminaw karunato o iyang mga anak. Salamat kayo. Mailag, Balinsa City, may buntag sa nang masuwid ni Paminorya, labi na kang Rosalina Mariano Pante. Taga Kalasuyan, Lapok, Talakang, Bukidnon. Good morning po, kang Joy Ante Damisola. Mimi Bayuno Dablo, Pastor Roa. Padayon kong hangyo, pampo, kayuhan, balatian, stroke hangyo ko nimo. Gamayang hinabang, gusto pa ko mabuhi, tabangi ko, Pastor Rick. Igan, Mimi Daga. Mimi Dablo. At mga sulirani. Agusan, kagaya di Oro City. Yara yung cellphone, GCash number, paliubi. Asig doon na mo yung mga panalangin. Sa'yo. Punta ka ng number 0970-8767-625. In town na yung tabang. Pag-ampo tayo, i-provide ni Lord itong kinanglanon. Sobra-sobra po sa itong kinanglanon para makatabang punta. Ate sa Chinsa, gandang umaga ko, Pastor Boy. Hilda Bayo. Good morning, Pastor Boy. God bless watching from New Pontevedra Antipas. Langlang Asis sa Kulintas, taga Kalasuyan, Lapog, Talakang, Bukidnon. Kauban ni Joy Ante Damisola. Ani Sanggaw, good morning, Pastor. Ding kasubong arakas sa Lakapi o arakas Tupi.
Good morning, Pastor Dan Andam Nasad Maminaw. Sa imong wali karon na from Duma. Nini dili ka rigan bayan. Good morning. Patuloy mong bago. Gusto pa ko mukaon na na sige kaon igan Mimi Bayudo Dablo. Pila may edad ni mo? Joy Ante Damasola, salamat kayo sa to all listener and viewers sa pinapalang musika. Oo, nawala. Lydia Bagusto, Wania. Ilid Aliado ng Pututan, may aga sa imo. Good morning kay Edita Sidon, kay Tutu Benji Sidon. Lisa Itzaure, Jen Blancia. Romel Tabanag ng Santa Jose, Paagusan Del Sol. Good morning, Pastor Boyes, Egan J. Lord, Hersalia, Rosalinda, Hingo. M.M. Mac Castro, Mayong Buntag, Pastor Boy, likewise. Good morning, Pastor Boy, and Pastor Kagsatanan, Jen Blanc.

0: morning, good morning kang Jema Torrijas. Ya sa barangay San Isidro Talibon Bohol maajong bunta. Undo na tayo masuk itig paminaw diya kana minaw karon diya sa usan ato partner sa radyo sa Tubigon. Paliog chat mo na ako para malimpay ta. Aurora Gatsilian, good morning Pastor Boy. From Talisayan, salamat sa Diyos sa tanang adlaw. Maayo, gihata. Sa mga gido, bisin diya sa Talisayan, may buntag niyong tanan diya. Labi na sa mga membro sa Talisayan Allen Church, may buntag niyong tanan diya. Marjon Hiralia Orbita. Salamat, talipay kay ko, may buntag po ni mo Marjon. Marel, Orbita Pamili, diya sa Kaligutan, Lagda, Bodioro. Kaya nagpasalamat sa pulong sa inyo ni Kabuntagon, Pastor Boy. Salamat kayo. TCPD, may buntag ko kang Ami Romero. No? Salamat kayo kang Weng, Ma'am Weng. Lipay kayo kung naglakaw-lakaw ka na, although medyo na-deform pa yung imong pisngi, yung imong dagway tungod sa tambay, matunta nga mo balik na. Mangko ni mo ang total recovery. Jema Torrijas, may buntag, Pastor Boy, salamat kino imo na pod kami gihatagan og lain nga adlaw og semana. Amen. Iba bulay-bulay ng Tagum City, salamat kayo. Hoy, salamat po kang Risa Romero Ramos. Nga naminaw karon ka uman siyang mama, siyang balay diya sa Luti. Diyan Santo City, may buntag nito na diya. Nuni Pinardada, good morning. Joy Ante Damisula, amen ug amen. Wilma Sinyan, Asin Chalinyan, Sibilia, may buntag po. Clark Bernabe, good morning. Nicanor Sudaria, salamat kayo. Well, good morning kang Jonalyn Layawon, Udinay Layawon. Good morning, Pastor Boy. Paglit ko sa Bana. Og advance happy birthday nga si Alagad Narch Layawon og sa among duha ka anak nga si Ivan Rain og si Quincy Shine. Mahal ko kamo og salamat Pastor Boy og amping kanunay uban sa tibuok nimong pamilya. Salamat kay Egan, Jonalyn, happy birthday. Advance kang siyang husband nga si Narch Layawon nga usa ka alagad sa Ginoo. Lilian Villamor, good morning Pastor Boy, papriko sa mga tao nga kusog mo angkon sa dili iyang luna. Inaot nga lamdagan ang ilang una-una, dili unta maghari sa ila ang dautan nga plano alang sa ilang isig kaingon. Salamat igan Lilian Villamor, ala si Pasorbe ng yuta diya. Si Pasorbe. Shirley Scanilan, good morning man. Rosalinda Tapang Antonio, Mercy Kahulugan, kamusta? Nicanor Sudaria, salamat kayo. May buntag, Apolonio Nobelias, good morning. Dira sa Senator Nino Aquino, Barangay Langgan. Salamat sa taga Malaybalay City, si Noni Pinardada. Salamat sa kay Leo Celin Placio. Salamat Lord sa bagong aga. Mayad nga aga sa imong Pastor Boy. Mayad nga aga man napot kay Tutong. No? Salamat kay Halong Kabuda sa Riverside. Well, may buntag kay Adelino Malang Quezon de Sican diya sa Panibasan, Davao de Oro, Compostela Valley. Pastor Romel Arellano, good morning. Kamusta ang aton nga Thanksgiving sa Sunday base, ha? Malipat. Wala na po nagkanto kahapon kaya may programa ko alas 12. No? So, ang akon pito-pito na i-reserve lang. Salamat po ka, Abby Kukamaw Sarbarno. May buntag ni mo. Kaubang kang Lita Dumadillo Baraba, good morning. Rinaldo Basoy, salamat kayo diya sa minamaing matalang ko tamato. Maing buntag, Pastor Boy, salamat sa Ginoong lain na usab nga adlaw nga mabot. Nako, salamat sa Ginoo. Salamat. Very good morning, Kastalunan, sa kay Mr. and Mrs. Gauran, diya sa barangay Kahilo. Good morning sa inyong tanan. Jonalyn Layawon, Iminog Imin, Rosalina Mariano Panti, Imin, Jane Blancia, Imin, Noisigado, Imin Lord, and thank you for another day you've given to us. Praise the Lord. Salamat, Jonalyn Layawon, upat ka heart. Vivian Escobindal, Minindis, good morning. Good morning, ma'am, kay Ate Init Sidon. Have a blessed Monday, Pastor. Thank God for a new day. Nga gihatag naman niya sa aton. Pastor, may prayer request ako sa imo. Please pray kay Ma'am Ninit Binyas. Nga ara siya subong sa St. Louis Hospital sa Tacuarong. Nakumpayin kay please pray man kay Binji, ngayon tagin niya ang kayuhan sa iyang ginabatyag. Thank you, Pastor, and God bless to your program every morning. Yes, no? So, we will pray for you. Tabi na sa akong kumari nga ara, tarus na kurong no, nga video may dipinis sa ang kidney. Kag may daugin atake pa sa hipa. Mercy Karugan, amen. Vivian Menendez, diya sa Las Esperanza, Agusan Dito Sur, may aga niya. Good morning. Rosalina Maria Panti, thank you Lord, in Jesus' name, amen. O salamat po kang Bibing Pegarua, Hidili sa Dagok, amen. Nunay Pinardadap, amen o amen, dalagun ka akong Diyos, salamat kayo. O salamat po kang Ninit Baalandasan, diya sa Manolo Portage, diya sa Barangay Maluko. O Crescencio Anikal, may buntag pastor padayon mi maminaw diri sa Bitaog Alain Church Bansalan Davao del Sur. Ang Diyos magapanalangin sa Bulaton sa Ginoo kanimo nga alagad sa iyo. Salamat kay Crescencio Anikal. Asa banda ning Bitaog Alain Church sa Bansalan pastor ka? Yes, parerata og parerata kamakop. Salamat kay Lilita Dumadillo Baraba. Morning Pastor Boy, thank for another day today. Sa paghatag na po og laing gayon, makapamati na po ta sa pagkaong makalangit amping kanunay. Pastor Boy, isa ng listener, amping ang matag-usak kay ang kaaway sa mukhang kaayo. Amen, amen. Tinood na. Very active pa yun. He came to destroy. Muna nga bantay na ito kanunay. Be watchful always. Mercy Buta Dalos Dalas. Good morning ka kay Lorna Igas. By the way, ang oras na ito, alas 4:33 na. Kung panahon na kuwaon na ito, itong Biblia, bullpen o notebook, kay magtuon na punta sa malang pulong sa Diyos. Ngayon muna yung pinaka-importante nga bahay sa atong programa. Pinatunta nga ang bullpen, ready na, notebook, no, o ang Biblia. So atong ablian pag-usab ang pulong sa Diyos nga itong gibasa last Friday, alas Saturday. Wala na ito ni matiwas o pagtuon niya, tiwaso na ito, pero ato sang Erika para nga makasubay ang tanatong mga sundig paminaw nga wala nakapaminaw ni Antong Adlong Sabado. Ibasa na nako ang Pilipos 4, versikulo 4 nga ito sa 8. O karon basaw na ito ang Colossians chapter 3, verse 12 to 17. Bali, unong siguro ni kabersikulo o lima. O mao kani ang giingon sa pulong sa Diyos. Kamu nga mga pinili sa Diyos, gihigugma niya kamu o gilain alang siyang kaugalingon. Busa kinanglan nga magmaluduyon kamu, magmatinabangon, magmapinabuso, mapinaobsanon, magmalulo, malulot, o magmapailubon. Magpasinsyahanay kamo sa usag-usa, o magpinasaluay kung kamo may pagdumot sa usag-usa, kay kamo gipasaylo naman sa Dios. O labaw sa tanan, magigugmaanay kamo kay ang gugma mao ang mubugkos nining tanan aron mahimong matahom og hingpit ang inyong kinabuhi. Maharia sa inyong kasing-kasing ang kalinaw nga gihatag ni Kristo kay alang niini gitawag kamo sa Dios isip mga miyembro sa usa lang kalawas og magmapasalamaton usab kamo kanunay kaniya. Verse 16, inaot nga isilsil gayud ninyo sa inyong alimpatakan ang mga pulong ni Kristo. Magtinabangay kamo og magpahinumdumay. Sa usag usa sumala sa kaalam nga gikan sa Dios. Pag-awit kamo sa mga salmo og uban pa nga mga awit may tungod sa pagdayeg sa Dios kinasing-kasing nga pagpasalamat kaniya og bisan unsa ang inyong mahimuon o isulti himoa sa pamaagi nga maangayan ni Ginoong Jesus og mapasalamat kamo sa Dios nga amahan pinaagi kaniya ang Ginoo magapanalangin gayud sa pulong niya nga akong gibasa. By the way, sa di pa nato, dito na napusang ipasalamatan ang Big Light Radio 96.5 sa Radio Kibay Bukidnon. Kaya kauban na nato karon si Pastor Eliezer Villarotina. Diya mo muanto, dol-dol mo. Diya mo malin sa payusa o gato produkto ng BG Max o Garoma. By the way, igan, salamat sa pulong sa Diyos nga itong ibasa. Watay lang buhato karon atong saligan ang Holy Spirit nga mo'y mutabang na ito nga doon na sa'yo mga revelation nga ato matunan karong buntag. Well, atong gitunan ang usag ka topiko how to thrive or how to grow or prosper spiritually, not just survive. Well, atong gisgutan nga si Kristo Jesus ni Anis kanibutan aron sa paghatag nato og abundant life. Makita nato na sa 1 Jesus. Una-una, gitagantay ng abundansa sa pagpasaylo sa atong mga sala o sa atong mga failures sa atong kinabuhi. And He gave us abundant power for a great future. For a great future. Kaning hatay niya nga gahom aron makinabuhi tang abundansya sa palabutong mainadlaw. Nagkinhanglan ni siya sa daily discipline sa atong kinabuhi to make our greatest future. Mga kaingan, ang una nga daily discipline yun nga makita sa itong kinabuhi sumala pa sa Pilipos 4:6 ato naning nahisgutan mga kaibigan, rise thankfully kay matod pa sa 6 ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa pangayoa hinuon sa Dios ang inyong mga kinanglan pinaagi sa pagampo nga may pagpasalamat. So in other words, ining bakod nato wa ta ning buhato magpasalamat kita sa Dios tungod kay sumala pa ni Salmista David sa Salmo 92:1 atong suguran ang atong adlaw sa paghatag o pagpasalamat. O di yun na ito itik for granted ang dagang butang nga atong nasinatian sa pagpasalamat. Una-una sa protection, sa mapagkaon, o sa mga essential na kinanglanon sa atong kinabuhi, sama sa pagkaon, sa nina. Kung di na ito kalimtang pagpasalamat sa kaluwasan, sumala sa Salmo 103, versikulo 1, nga ito sa 6. Kung ato pong pasalamatan ang Ginoo, sumala sa Pilipos 4:6, sa pribilyo sa mapag-ampo, mga kaibigan. So we need to give thanks for the privilege of prayer. Nga naman, atong pinag-ispag-ampo, atong yung mapasidunggan ang Ginoo. Unya, mapasalamatan na to siya. Unya, makahangyo pata. Sama sa paghangyo, nga pasailoon ta. And you know, brothers and sisters in the Lord, prayers overcomes anger and enable us to forgive. Mga kaibigan, kung unsa man ang problema about sa inyong kinabuhi, sa panahon nga mag-ampo ta, ato yung ma-overcome ang mga kapungot, kasuko, and you are willing to forgive someone else. Unya ikaw nom, kanang pag-ampo nga expectantly. Pray about everything. Unya sa itong pag-ampo, mo expectant yung tanga Ginoo mo tubag sa itong pag-ampo. In other words, when we pray from the heart, kanang sincere yun na may gaumpo karon nga, wala yun na sintro yung ununa nga doon sa Ginoo. Kanang pag-ampo nga doon ay pagtuo nga iyang yung madawat ang tuwag siya mapag-ampo. Kanang pag-ampo nga way pangaduha because we know God is able to answer our prayer. Mga kaibigan, muna isulti sa Jeremiah verse 3 nga ang Diyos God mismo nagtawag kanato nga manawag kita kaniya. Kaya yun tumagun at tumapag-ampo. So we need to have daily discipline sa mga pag-ampo nga nag-expectan yun nga Ginoo magatubag sa tumapag-ampo. Umuanto takaroon sa ikatulo nga bahin sa delay, discipline to make our future is greater. Kung atong susihon pagbasa ang versikulo, so balikan na to sa Pilipos. Gawas ni ana magigsoon, hunonaan ninyo kanunay ang mabutang nga maayo og dinayig ang matuod halangdon matarong putli og matahom og dalay ko. What does it mean? Kung imong ginuhuna kanunay ang mabutang nga maayo, dinayig matuod halangdon matarong putli matahom og dalay ko. Speak kindly. Kanang musulti ka nga mo giniimong kinabuhi giniim versikulo 6 a versikulo 8 nga huwag kay laing ginahuna-huna kundi ang maayong mga butang nga makitaan sa imong kinabuhi nga nagdayig ka makitaan sa imong kinabuhi nga ang imong ginasulti matuod unya halangdon matarong putli matawag o dalaygon. So kung yan itong kinabuhi galaig soon, nagpasabot, nagsulti ka og maayo. What we say, paminaw, kung unsang atong gisulti, mausab ka na atong una-una. O mausab na itong kasing-kasing. Because the Bible says in Matthew pa ni Jesus Christ, in abundance of the heart, the mouth speaketh. Kung maayo imong kasing-kasing,
1: maayo usab ang imong nahuna. Ang tanang mga pulong magawas imong baba maayo. Pero hinumdumi, kung daotan ang imong kasing-kasing, daotan po ang mga pulong magawas imong mga baba. Sumunang sa Apostol Pablo, naghatag ka na to o tambal for cross and critical tanks na yung mga dilang baba nga grabe ka critical mga exor. So naghatag sa Apostol Pablo o tambal niya na pinagi sa iyang pagbitay nga to sa cross mahigala. Muna ang nagsulti si Pablo Dre, punaunan ninyo kanunay ang butanga maayo. Subuti pasabot, we need a daily discipline to speak kindly. Ang atong nunaon katong mga positibo about people. Nga dili ta mahimong himantayon sa mabutang ilang gibuhat nga di maoh. Kun dili ang atong tanawon katong maayong mga butang aron atong mapakita nga ikaw ako positibo kanunay ang atong mga panghunahuna. Makatabang na nimo. Kana mo focus ka on virtues and praise. Kanang maayong mga pamatasan o mapagdayig sa tawo. Ayaw talaawa ng mga dautan kay din ang katabang nimo. Muna yung si Kristo nga, we must lock our eyes on Jesus, the finisher of faith and the author of faith. Pero di man ito malikayan nga makatanaw man ta sa tao. Pero kung positibo mo muna huna, kung unsama madautan yung makita, imo siya nasabtan nga doon na kay dakong responsibilidad sa pagtabang kaniya. Nga naman, tungod kay ang imong ginahuna mga positibo o ang imong gipokus imong kulingon ang mga maayong mga butang o ang mga pagdahigya sa mga tao, mga kaibigan. Muna yun na ito nga, i-refuse na ito to focus on the faults of others. I-refuse na ito. Hindi na ito i-focus sa mga failure sa uban. Yung mga tao. Kaya kung imong i-focus niya o sa imong purpose, di ba? Imo nang i-gasip. I-chismis din mo na. Unya, musulod ka simbahan, mukanta ka. Mayong ka, praise the Lord, gigamit ni mong baba. Mo patas-taas patas sa kamot, mo response patag email. Pero, ang atong pagkaimantayon na agihapon, unya itabi na to sa uban, masaktan ang mga tao ng uban, ang imong pagsimba, dili na madawat sa Diyos, i-reject na sa Ginoo. Mga kaibigan, suhupig at ringa, kuhon atong isultin eh. Kay doon na tayong mga pag-worship, dugay na tayong nagsimba sa Ginoo, pero before the presence of the Lord, i-reject sa Ginoo. Kaya nga naman, wa man ta mo sulti ug maayo sa uban. Ato Hinoong ginadaot ang uban. So this number 3, daily discipline to make our future is greatest. Mga kaibigan, now atong adtuan ang Kolosas 3:12-13, ikaapat ni higala isa. Daily discipline. Aron mo tubo yun ta diha sa Ginoo. Chapter 3, verse 12 to 13. Paminaw. Kamu mapinili sa Diyos. Kinsa man eh. Kita nga mga anak sa Ginoo. We are chosen by God. Una, agad dapat balipay. Pasalamatan na itong Ginoo kay millions of people today, usa kang mipili sa Dios o ang mapili kanimo sa Ginoo sa wa pa matugang kalibutan. Sa wa pa matugang kalibutan, gipili ka na nga daan sa Ginoo. Gawas niya gipili ka na sa Dios, gigugma ka niya, gigugma niya ka mo, o gilain alang siyang kaugalingon. Can you imagine na? Nga Ginoo na gigugma ni mo, o niya gisiparal ka, para sa Dios, hindi para sa demonyo. Busa niya na. Sa tanang pinili, gigugma sa Dios alang sa Ginoo. Busa! Kinahanglan nga magmaluyon kamo, magmatinabangon, magmapainumsanon, magmalulo, malulot, o magmapaulibon. Verse 13. Magpasinsyahanay, yana, magpasinsyahanay kamo sa usag-usa. Og magpinasaluay kung kamo may pagdumot sa usag-usa. Kay kamo gipasaylo naman sa Dios. Pangaigan. So, kining verse 13 mo ni nindot. Kay kung ato mahimo ning 13 nga ingon nato nga bahin po sa dili discipline sa ingon nato, wa tay problema sa verse 12. Makita ina sa tungkinan, usay mo ti pasabot nini. Forgive quickly. Kung doon na may mga tao na kasala ni mo, nag-hurt ni mo, ayaw na, paugmaan. Immediately forgive. May ganang song, kaya hindi nyo ma-forgive, pagdumot mo na. Pagdumot. So forgiveness is a call to Christian love. Mercy, kindness, humility, long-suffering. So ang pagpasaylo sa ni kapagtawag sa Ginoo, bunga sa gugma nato sa itong isig na pareho. Di makita ang kaluoy, kindness, humility, long-suffering kung dili ni mo dawato galing usaka, dili discipline sa itong kinabi aron mahimong greater ang atong future. Mo prosper ta, mo tubo ta spiritually. And aside from that, igala exhort for bearing one another. Man tinabangay. Kana resulta na na sa pagpasay mo. Sa pagpasinasay luanay, quickly. Makita sa itong kinabuhi nga magtinabangay ta. Muna yun sa Ginoo nga, Pablo, dili nato unaw ng atong kaugalingong kaayuhan kundi dili ang kaayuhan pun sa uban pinaagi sa atong pagtinabangay. Mga kaibigan, forgive as Christ forgive us. Kay mo ni ang susi sa tinuod nga kapasayloan. The key to true forgiveness. Andan ta magpasaylo kay si Kristo nagpasaylo kanan. Mga igsoon. So ako pag-apo pagsalig si Ginoo. We need a daily discipline to forgive somebody quickly. Muna yun ni Pablo sa episode mo siguro na. Kung doon ay kay nasukan sa uban, ayaw tuguti nga musalo pang adlaw. Kinanglan nga, ibugyo sa pasayloon ni Bichet. Brothers and sisters in the Lord. Kaya kamusta nga imong kinabuhi? Abi ni Mahiga like Sean. Muli akong ikuyawan. Kaya nga karong mga Kristohanon nga, kung atong tanawon, very devoted yun. Ma-appreciate yun. Ma-appreciate yun sa mga tao tanawon na imong kinabuhi kay. Musimba ka, muhatag ka, mukanta ka, musaya ka pa sa Ginoo. Pero kung
0: tanawon sa Diyos ang imong kinabuhi, wa dai nimo pasaylo ang uban. Ang pinakakuyaw, the danger is dead. Is death, paminaw. Kung wa na to mapasaylo ang uban, pero you are very devoted, devote kay ka sa imong papangalagan sa Ginoo, nagkanta, nagsayaw ka, pero doon nagyapoy garbo ang imong kasing-kasing. Kaya kung doon na kay pride, muna'y mo daot nimo, muna'y mo dalani mo nga to sa imperno. Mag-ikan. Kaya hindi gani ka kabalo magpasaylo, o ikaw po dili kabalo magpasaylo sa uban, garbo na. Garbo yun na. Kung nasayon ba ka kining garbo, muna'y unang sala nga gibuhat. Dili ang disobedient, di adanong ni iba. Kinsa man ang unang nga nakasayop sa Ginoo tungod sa garbo ni Lucifer. Gituga si Lucifer, usa ka angels of the Lord. Gipapuyo aron sa pagbantay o paatipan sa Garden of Eden. But he wanted to become God and more than God because of pride. Sineta mo. Mga higala eksyon. Ilaglag siya sa Diyos gikan sa Garden of Eden. Ug ania siya sa karong diskalibutan. Sama sa salihon nga nagalakaw, nangita siya ang tukbo, ang pinakasakit. Natukob na niya ang dagang mga anak sa Diyos nga nagsimba, nga nagkanta, nga kung atong tanawon, ma-present na ito'y kinabuhi, the way he served the Lord, muhatag pag-upiring, pero doon na dahil problema yung kasing-kasing na igang paminaw. God is not interested or is not looking for our performance base. Wala sa naglantaw o interesado gid siya sa imong pagkamaayo sa pagpangalagad sa Diyos. Ang initanaw ang imong kasing-kasing. Maiga. Muna'y una ko, muna'y pinakakuyaw nga nagsayaw-sayaw ka sa Ginoo, nagkanta ka, igamit ni mo ang imong dila sa pagdahig sa Diyos. Pero imo pong igamit aron masakta ng uban, even the members of your family and others, inubanan sa pagdumot nga di ni mo pasaylo. Mga kaibigan. So we need a daily discipline to make us, our future is greatish. Forgive quickly. Lastly, verse 17, sa kulusas, ingon siya dire, o bisan unsang inyong himoon o isulti, himuha sa pamaagi ng mga maangayan sa Ginoong Hesus, og magpasalamat kamo sa Diyos nga amahan pinagi kaniya. Notice the word, bisan unsa ang inyong himuon o isolte. Work. Worshipfully. Kanang butang atong gibuhat, bisan pa kung unsa atong isolte. Nabuo na ito na nga sama nga nagsimba ta sa Ginoo. Muna nga dapat na doon na ito ang every area sa itong kinabuhi into

nato i-mix lang atong pagkinabuhi. Kaya kinabuhi ta sa sagrado nga mabutang, espiritual nga butang, at the same time, nagbuhat po ta sa mga secular nga mabutang. Sama nagtabang ka, gigamit imong kamot aron sa pagtabang, maayo na. Pero say atong kamot, gigamit po nato sa pagsinyas, ice ko. Buti pa sa mo. Ang tuong kamot nagbuhat sa mga sagrado nga butang. At the same time, ang wala nagbuhat po sa mga butang na secular nga wa malipay ang Ginoo. Makikita. Muna, ang buti pasabot din yung versikulo, do everything in the name of the Lord Jesus. Nahiga na. Kung mauni atong buhaton sa atong kinabuhi, I tell you, kung kaning lima mahimo na itong daily discipline sa itong kinabuhi, whether we like it or not, our future become great. Mutubo yun ta spiritually. Kung mutubo ta spiritually, panalanginan ta sa Diyos. Kamusta ba ito kinabuhi ka? How many years ka na ganay mo ang anak sa Diyos? Imo ba na sinabtian o imo ba makumpirma spiritually nagtubo ka? Or your present situation now is great. Higala and so on. Inundumi ka nunay that Jesus came to give us abundant life. He gave us abundant forgiveness for our sin and failures. And He gave us abundant power for a great future. Imo ba din na sinatian? Kung wala, we need this 5 daily discipline to make us greatest today, tomorrow, until Christ come. May the Lord bless us together. Magaampo ta. Please close your eyes and let us talk to God. If this message of the Lord touch your heart, ina Ginoo Lord, tabangi ko nga ako gayong masinatian ang gitawag nga spiritual growth nga dili lang ko mahimo nga survival ang akong pagkinabuhi. Ina sa Lord, ina si Lord, Lord, I need this 5 daily discipline. Kay tugay na ko nga nangalagad ni mo. Pero it seems nothing happen. Maot gyapon na akong sitwasyon. Pasalamati ang Ginoo. Amahan nga langit nun, may ugmaon na mo nga Diyos. Salamat nga ikaw ni ani-ani kalibutan. Aron tagaan min

mo kinabuhing tayo o kinabuhing abundansya. Sa panahon nga naginursol mi o gamo kang gidawag nga mo Ginoo pinagi sa mong pagtuo. Amo na angkon ang abundansya ng pagpasaylo sa among mga sala. O imam ni imumingi Tagalog amo na dawat ang abundant power nga gikan sa Ginoo aron mahimong nindot ang among kahimtangan, ang among future. Nga mo masinatian ang pagtubo inubanan sa dagang mapanalangin. Pero until now, we never experience the abundant power to live alive. Today and future nga mahimong greatest sa among kinabuhi. Salamat, Lord. Because the truth nga dili namo madinay sa among kinabuhi. Nga wa namo madisiplina among kaugilingon at adlaw pinagi sa pulong sa Ginoo. But this morning we thank you so much for knowing despite daily discipline that lead us for a greater future. Busa this morning ang among pag-ampo, tabangi mi. Nga magasugod mi sa pagkinabuhi nga mapasalamaton. Inigbangon na mo kada buntag. We give thanks. We give thanks to you. Kung mag-ampo mi expectantly nga seryoso gayon inubanan sa pagtuo nga way pang dandua nga sa among pag-ampo ikaw magatubag sa among mga prayers. Because God calling us to come to Him in prayer. Because we know God is able to answer our prayer. Sumalap pa ni Jeremiah. Huwag tabangin mi, Lord, that we always speak kindly. Nga mong ipokus kanunay sa mga positibo nga mabutang. Labi na sa mga maayong pamatasan o sa mga pagdaig sa uman. Huwag dili na mo ipokus sa sayop sa uban. Aron mo tubo mi spiritually. Above all, we need a daily discipline to forgive others quickly. Ikaw nagtawag ka na mo. Nga mong pasayloan ang uban because we love them and we love God. Nga makita ka na mo ang kaluoy, ang kaayong, ang pagbubos, ang pagpasinaluanay. Because Christ forgive us. Nga mo'y susi sa matuod nga kapasayluhan. To have a daily discipline to work worshipfully na kung sa among buhaton sa among isulti maghata kayong himaya sa Ginoo. Inata ang among pasensya sa paghimo sa mabutang sa panimalay sa iglesia, sa bulaton sa Ginoo. Ug among buhaton ang tanan
pinaagi sa ngalan ni Jesus. Aron makita ng kalipay, kalinaw. Aron among masinatian nga matutubo mi espiritually inubanhan sa mga panalangin nga dili makita sa mong kinabuhi nga sama na nga murag survival ang among pagkinabuhi. So Lord, this morning we thank you so much for your word. Nasayod mi nga matag-usangan na minaw karon na panalanginan gayon. Thank you sa Holy Spirit. Thank you sa wisdom yung mong ihatag ka namo. And we thank you so much for the simple presentation nga makapadasig yung matag-usa ka namo isip anak sa Diyos. Kung doon naman na minaw ka ron nga naglisod sa pagkinabuhi ni ini, kung dili na mahimo ni tungod sa sala, tanduga ilang kasingkas nga karong buntay mulhod sa tubangan sa Diyos nga ilhon nga makasasala o nagkinanglan o kapasailuan o nagkinanglan o kaluwasan nga naalaman kang Kristo Jesus sa pag-ingon, Lord, pasailo ako tungod sa akong dako nga pagtuo kanimo nga akong manunuwas. Ihangyo ta ka, dawaton ta ka nga Ginoo ug Master sa akong kinabuhi. Please come into my heart ug magasugod ako sa pagkinabuhi nga dunay daily discipline nga mutulod nako, mudala nako ngadto sa greater future nga puno sa mapananagin. O karong buntahan, salamat sa gayunan nga makampo usab mi alang sa dunay mga balatina. Akong giampo ang akong kumari nga si Ma'am Piñas nga nasa ospital kaya nakulaps ang kidney. Bisan pa si Tuto Benje, formerly the elder of our church. Nga doon ay kinabatiyag sa lawas. O kagumahan nga nagapadialisis. O kagumahan pa nga doon ay mga cancer. O panagakong kogalingo. Kaya sa ospital, nakagawas na sa ICU. Sama kang mangweng. Ako ba doon na may schedule sa makang? Mama Monet, in the name of Jesus, bisitahin sila. Tugunti nga makangkon sa kayuhan sa ngalan ni Jesus. Labi na kang Ma'am Mary Ann Benyas, kang Tuk Benji Sidon, o kaguman pa, kang nagkakibot kang Belia, kang Ma'am Weng, o kaguman pa, kanina ko ma-mention, kay Igan Boy, salamat sa imong pagpaminaw. Ikaw nagtawag ka na mo. Nga mudangop kami kanimo sa pag-ampo kay ikaw magatuman. We claim that in the name of Jesus, you are the doctor of all doctors. You are our healer. We preach Jesus Christ, not only Savior, not only sanctifier, ang coming King, but above all, Jesus is a healer. Lord, salamat sa iyong pagtuman sa pag-ampo. Ikaw mag-provide sa among kinanglanon at lawa-adlaw. I-preserve ang kinabuhi sa among mga anak gikan sa environment nga dili maayo. I-release sa pagkaanik sa online games in the name of Jesus. Ikaw mag-renew sa among strength, sa among puso. Huwag dadami sa lugar kong asa. Dito ang panalangin. Buti pa sa buti.
Iblis ang among mga trabaho. Nga mo'y pinaka-source among pangabuyan. Ug sa panahon nga panalangin namin, we need to share any amount sa pagtabang sa dunay balatian sama kang mimitablo ng pangayo. Lord, tagbo ako kinanglano aron makatabang punta. Ikaw mag-ayo ka niya. Kay gusto pa siya mabuhin, gusto pa siya mukhaon pa kung pag-ampo ang mudangup siya nimo. Oh, I pray, Lord, sa iyang mga silingan niya. Kung nakailangan na siya ganyan ni Oro sa Agusa. Ako pwede mabisitahan ni Daniel of Jesus aron makita insakto nga kahintangan. Lord, we thank you so much for your word. Iblis ni mong every church, every pastors, every kabag, likuperito, kami nga mga religious leader, nga ni mong matinud-anon sa pagsulti sa kamatuoran. Because sa kamatuoran, mo ni mihilway na mo, gikan sa sala. And we have a freedom to worship the living God. Panalangin ni mga partners, panalangin ni mga negosyante, labi na yun sa mga kamot, ganun ay kabalaka sa mga kanan. O gimo ame, ng mga soul winners. Because once, kaya mo migiluwas, we are instrument to tell someone about Jesus Christ. Ang akong pangampo, Lord, kung kami na panalangin na, dinigminsahin, tabangin mo, nga mo kining ma-share sa lima ka mga individual, kaning lima ka mga daily discipline to make us our future is greater sa among presenting sitwasyon karon. Salamat, ako gitugyan ang tanan sa mga kamot sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Pwede na itong oras. 18 minutos sa milabay sa alas 5 sa montag. Kung nasahid ko na panalingin na ang tanan.

By the way, good morning kay Maribik Haro, Jessica Montilla, Nerissa Hilya Duga, kag Sari Hilda Duga, Mariluna Bakan, Hagunaw, may buntag pastor. Sorry kay sa uban nga di na ako mabasa kay tungod sa kadaghan. Di na to ma-scroll balik atong cellphone, atong monitor. Salamat po kang dumanon ka niya, Linda, Amen, ug Amen, Pastor Boy, from Bislig City. Salamat kayo sa tanan nga taga Bislig City. Jen Blancia, Amen, Amen, salamat kayo. Leo Labadan, may buntag. Hinotuntang, imong kinabuhin ni Leo Labadan. Dari kaya, morning, Pastor. Ay, morning, Igan, Jerry Apusaga, Igan, bawala, tayo ka ma-mention sa imong sa prayer pool. Dala ka na. Salamat kay kagawa Jerry Apusaga. Salamat nga masyan nga kinala ka sa kwarta kung nagbulig ka pa sa mga tanod nga naminta kahapon yun padalaan mo pa sa isa kalibo to God be the glory. Salamat, salamat. Kami po ta mabulig sa imo. Pero grabe, lagi po soon. So pagbalik mo, simba na ta diri sa Shalom. Ha? Kagawa Jerry Apusaga. O dito ka sa Mother Church. Kini Loud Pili, good morning, cousin. Jubilin Madrid Villar, amen. Salamat sa minsan sa pulong sa Diyos watching from Hindangon, Valencia. Taga Hindangon, may buntag. By the way, sa nag-chat na to, masalun ako na unya kay di man na mawala. No? Malag ka na, dugay-dugay na ni mo, no? Sayo kay ka nag-chat. Ramon Siaing, Sainga. May buntag, Pastor, salamat sa mapulong sa Diyos ngayon mong giwali o makahatag sa kadasig. Huwag na yan itong tumog. Magdinasigay. Huwag ang pulong sa Diyos mo, yun ay makapadasig niyo. Jane Blancia, salamat sa Pito Kahar. Leticia Ducala Pimentel Encarnacion. Jocelyn Blasio, mayan nga aga sa imo, amen na amen, sabi niya, ba na po na-bless ka kayo. Kaimin yapon kang Jen Blancia. Muna'y pamagi nga, pamatuod nga na panalangin na Diyos sa pulong sa Ginoo. May muntag sa tanan na minaw sa Mamboyaso 9, Sunrise, kaya de Oro City, kang Mara, Mira Luna, Bakan, Agunaw. Salamat, Jocelyn Barbo, ng Ikoog, amen, glory to God. Rex Arsinas de Kinya, gamayong aga sa imo. O maing aga po, good morning po sa akong amigo nga si Dats Americo Karagan, nga muna akong isultiga po sa programa nga kung madayon ang eleksyon, Barangay Lamba, Paliog Buligan mo ni siya. Ang akong amigo nga si Dats Americo Karagan. Good morning, Pastor. May God bless you all, especially to your all family, and yes, of course, to all listening and watching live this morning on your nice program. Salamat. Ang Panginoon mag-bless gid sa inyo. Tanan nga taga-Lamba ang ginapangamuyo ko nga Ginoo magapanalangin. Kay Pastor Ephraim Adelantar Aurelia maing aga, sorry kay way ko nakabisita sa Mount Church Juris atong Worker Fellowship tungod kay gimo tanga usa ka man og inahan kami ni pastora sa nagpakasal nagminyo sa akong pag-umangkot. Kay taga-dipulo, wala'y amahan lo'y kay nihilak siya. Sa inyong naghatag sa regalo na ako, tiyabaw yun ang paghila. Kaya gibati niyang kasubo, may nalang na ata. As a part of our ministry. Kung sinadulay, kagrikidulay, may aga sa inyo. Ang ilitari punti, dira sa banlag, may aga. Glimensya, Binayaw, Duna, good morning. Dan John, Amen, Pastor. Mayong aga man kay Sinya del Castillo dumalugdog kay Bibot dumalugdog kay Ma dumalugdog sa digli itong kapitan parente na mo. It's Susan, it's Hori, amen, amen, salamat sa imong giwali, Pastor. Igo, kaming tanan walay na walay na puli sa imong pagkatawo. Ay, no, wala ko intention igon. Ha? Ang ako, ang pulong ng sa Diyos. So, salamat kay Dayuban mag maigo palungan ka sa radyo. Niya masaktan, abi ni mo igala og masaktan tungod sa pulong sa Diyos.
Unay panahon nga Ginoo nating sulti niyo. Unay panahon nga usabon sa Ginoo imong kinabuhi. Let us humble before the Lord. Jenggan siya, salamat. Liminsa, binayaw doon na, morning Pastor Boy, watching live from Kalasungay, Malay-Balay, glory to God, ni sa iyos kabuntagon sa inyong pagpukaw, kanato, ning manindot, kabuntagon, salamat ka noon niyang pagproteksyon sa tibuok, natong nakong pamilya, amen. Salamat. Liminsa, binayaw doon na, diya sa Kalasungay, Malay-Balay City. Diba Kalasungay, unahan sa Sumpong? Diba? Muna yung Kalasungay. So, salamat kayo. So, may buntay yung tanan diya. Tagabin lamin, good morning sa akong maiyan diya. Mga relatives na ako diya, good morning. Kay Auntie Diding, Auntie Faye, Uncle Tata, kay Auntie Alide, sa mga hinablos ko da sa akong bayan, no? Kay Kagawa din na Jose, Jose, Usip dan Galio. O, may aga kay mga akong ikagal niya, mga De La Rosa family, Araujo, kay Dayan, mga amigo ko na, mga Sidulpo nga Kabingan, ang TC Kabingan, Pinaso. Sa tananda, may aga sa inyo, di ko na ma-mention. Kay Kagawa, Dan Remy Castanyaris, akong iasawa, akong ikagaw. Kay Ma'am Nini, Ma'am Ima, Linsangan. Kay Bibing, may aga na sabihin niyo. Salamat kasi. Of course, si Uncle Bibo, kagantiin na alaw dira sa Busco, may aga sa inyo. To my brother, Brother Robert Lam. Of course, kay Pastor Dan, may aga sa mga kabataan. Lurita Doyog Torres, may buntag Pastor Boy, naminaw ko sa Purok Uno News, Sibulan, Monte Vista, Davao de Oro. May buntag, salamat kay Lurita Doyog Torres. Jane Blancia, Imin Imin, Maribel Dabugan, good morning Pastor Richard. Virgie Rimirata, yes, Lord, Imin, ug Imin, kayo Pastor Boy, watching live from Purok 5, Mailag. Kaubang po niya si Rosalina Mariano Panti, taga Mailag Yapon, diya sa Dabong Dabong. Imin, dalay ko ng balaang pulong sa Diyos, glory to God. Mike Lynn Gandang, morning Pastor, salamat sa may minsay sa sining aga, Imin, Imin. Salamat kin Mike Lynn Gandang, no? Murag taga Mariupol ni Banga or taga Lambangan. Charis Igao, morning Pastor, God bless kayo kay iyakong gipamata og sayo aron maminaw siyang pulong taga Malungon. Makilala Cotabato. Doon na dahil Malungon, makilala Cotabato. Lahit ng Malungon sa Lagani Province. So good morning ni mo Charis Igao. Palay na sa pagpaminaw. I-share yun ninyo. Aileen Molina Kasipli is watching. Oh, Kasipli ni mga kasin ko ni. Joy Antin Hamisula, salamat kayo. Ninit ba landasan? Amen ug amen. Taga Maluko ni Manolo Portis, Rudy Lopez Galio. Good morning Pastor Gabriel, salamat kayo mga Galio nga pamilya. Ingon sa uban nila kapelido kung sa unadang Galio, pero tungkol kay isog man sila, gitanggal nila ang dan, Galio na lang ang bilin. So, sanit sa hore, amen, amen, salamat Pastor sa imong giwalid, dalaygon ang Diyo, atong buhi nga Diyos. Tinod gayod ka na, Pastor, na amen.

0: Good morning, palayog pa ila ila.
1: Si Kuane, si Kristen sa Hingoog City. Pasalamat ko nga pag-inom sa akong mama o VG Max. Kaning nakainom akong mama ba sa VG Max, nakalakaw na siya.
0: Uy, ano man, makalakaw imong mama?
1: Oo, nakalakaw na siya sa mga 2 months ang iyang pag-agwansa sa dilig pakalakaw niya. Pag-inom sa VG Max, nakalakaw na siya.
0: Okay, pilay edad sa imong mama?
1: Mura magkuan, Pastor, kaning murag nalulid ba? Walay umoy iyang mga tiin.
0: Okay, so okay siya karon. Pila kapsula iyang nainom?
1: 5 ra ka buok, Pastor.
0: 5. Karon nakalakaw na.
1: Karon nakalakaw na siya.
0: Okay, asak dapit sa Hingoog, Igan?
1: Ana sa Barangay Santiago.
0: Okay, salamat kay Igan, ha. Salamat kay Gayo sa pagtawag.
2: O sa mahimong mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
3: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin ikat sa kinunga. Makaayugin siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong kita na tambal, naulian din siya. Ako sa kinunga, sila magagamit ko ni ining haplan.
2: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
3: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
0: Okay. May buntag, Igan. May buntag.
4: Ma-complicated akong sakit. Gumikan atong pagkamahala na ko sa akong pinabuhi. Malilay na kayo na ko kasi sa akong complicated sakit. Akong hubag atay. Kanarag yung bidimak yung nagsisagahong sa Diyos.
0: Nihubag imong atay. Pila ka bulan nga imong nabawaan na nga nag-antos ka ng maong hubag sa atay?
4: Lugay na.
0: Nakagi kag hospital ka na tutungod sa imong sakit?
4: Juan, katong mag-abot na ako din ni Mindanao. Okay, nagpamahala na malang ko ato. Naayo nga akong hubag atay. Gikan sa bidimak, pinagsisagahong sa rin po. Usap pa na ako, di pa balot akong mga anak nga. Inana, di ay, wala na naayo na ay palaka. Wala na kinarapay tambal.
0: Salamat kay Igan, o kinsa ganin ipalihog.
4: Norma, alisya mo rin.
0: Salamat kay Igan, Norma. Salamat kay kayo, ha?

0: May buntag nimo diha kaibigan. Kinsa ni utaga sa Palayog?
1: Ako si Irinas Kabagunay.
0: Si?
1: Kaya Irinas Kabagunay. Nagkuyo di sa Santo Tomas, Davao del Norte.
0: Okay.
1: Nagsasalamat ko sa Digimax. Nagino ko kay gigamit ang Digimax nga na iskan ang kong mata o kining tuga sa kahoy nga pati-panti. Nagpula kong taga.
0: Okay, okay. Tapos?
1: Nagubam na hapon man ka to, wala ko'y pagkagabi, wala ko'y mapalitan nga sa Digibox.
0: Oo.
1: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuhan, lungsod, kay nagpalit ko Digibox. Ako nga patuluan, duha lang ka kapsul, sa duha kanlaw na ayaw akong mata.
0: Ipatuluan ni mo og Digibox, duha kapsula, sulod sa duha kanlaw.
1: Duha kanlaw.
0: Tapos, nawala ang iyang pula.
1: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
0: Nawala ang sakit. Salamat sa Ginoo. So okay na karoon mo mata?
1: Okay na.
0: Ay salamat kayo, Igan, taga Santo Tomas.
2: Kinsa ni pala yung taga-asa?
3: Si Margie Tiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbuhanan.
2: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
3: Oh, mag-testimony ko, baka rahin sa aroma, Pastor. Atong agisimana, wala ko nakalakaw, tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
2: Taas ay mong, sa man, kanang nag-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
3: Na ako'y arthritis.
2: Nag-arthritis.
3: O, nagpasik ako sa doktor, arthritis daw, ang aking sakit.
2: So, Igan, okay na karun. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
3: Tulog ka-adlaw.
2: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karun, okay na karun. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
3: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
2: Amen. Okay, salamat higa ayos sa pag-testify.
0: Yes, kinsa ni, andin taga-asa.
4: Pastor nga, dili member, pero permi ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor nga, nagpalit ko sa imong Digimax kay nabukol akong ibabaw bitaw sa palad, Pastor.
0: Oo.
4: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko ang Digimax kay ako bitaw nalunggan, Pastor, basta manghinga tuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
0: Okay.
4: Basta patuluan ako, Pastor, palanayan ako sa Digimax, Pastor. Ina, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw nga mga mugaw.
0: Oo, mugawas na sa iya.
4: Mugawas, mugawas na, Pastor. Okay. Malipay yung kututun niya. Ako dahil yung kuano niluan sa kutun ba, Pastor. Oo, oh, Pastor. Muna, mintindi ko, Pastor, ano yung mabindi, Pastor. Salamat yung Pastor sa alas.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa.
2: Kini ang programa na magahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas o mga hisgutanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBIS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, o inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako mag-aingon kaninyo nga ang pagtuo

0: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904, o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
5: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
6: Nagsigi ka bobo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingon ta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
7: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.
8: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

58 minutos wa mula pa sa kalasay sa Tacnas Buntag. Yung mga empleyado na to sa kining munisipyo, may buntag nyo ha. Sila sa to ang mga street cleaner sa itong lungsod. May buntag. Membro sa General Services Office sa lungsod sa Kibawi. May buntag nyo diha. Apel na usab sa itong mga personay sa Land Transportation Office kung LTO Kibawi. Mayong pagpangapi, mayong pagpamina usab sa itong tulumanon. Kuha laging, ha? Oh, Rembrandt in tapa, kagawad. Ang buntag ni mo na kagawad. Buntag niya kagawad ha. Rembrandt in tapas, panagtalan maramag bukid nun. Lisensya na to, kuhan man to. ato na sa itong kuhan. Ngayon po na to ang LTO Kibawi.

Anyway, sa makina siguro na, pero mapangitaag pamaagi na si LTO. Mapangitaag pamaagi na si LTO kay yung mga lisensya lagi, pagpida, pagkahanap pa lagi. Di mo sugot sa GCAS? Di mo sugot sa GCAS ba? Maristro ko sa GCAS? Di mo sugot sa GCAS kay parte yung hanapag yun. Muna nga, tinaw-tinawi sa gamay ang resolusyon kay para po nga medyo bati patagdagway ni ato lisensya samot pag sus Ginoo. Pod siguro. Kabalo na mga personnel LTO na isaaw nila papamagi na. Daghan ba gakuha og driver's license, parehistro sa mga sakyanan. May buntag niyo diha. Public service man iula ang ila una daan public service. Ang atong mga buhutan ng mga enforcer pod sa Land Transportation Office na ka na mga checkpoint yan sa itong mga kadalanan. Mga approachable kayo. Dayon sa inyong maayong pagservisyo sa katawahan, mga ma'am ug mga sir. Un minuto mamula pa sa alas 7, antak nas buntag din sa itong pagpanaguban. Ang Mega Pure, ang pinaka-maayo, ang pinaka-kusog, ang herbal food supplement. Makatabang kini sa itong mga hypertension sa mga high blood, diabetes, UTI, insomnia, mayuma, maglisod sa pagkalibang, constipation, problema sa kidney o kasing-kasing, migraine, dysmenorrhea, ulcer, cancer. Pag pamanid sa atong lawas, prostate, ini si Rich Pell siguro, sige, prostate na rin tawanan eh. Ah, kapitan. Sakit ng puson niya, kapitan. Basige, prostate na ka niya, ah. Sure ba? Psoriasis, hepatitis, laylay sa kining mga kamot, sakit sa likod, kuto-kuto, rayuma, gout o leukemia. Doon na kini mga igong sangkap na makahatag o alibyo sa atong mga gipamati sa kalawasan. Napalit na din sa atong Sibyanan sa 94.3 Light FM Bukidnon. Naimutang din sa mga barangay East na Kibawi Bukidnon. May buntag kang Rina Joy Pirales Canoy. Kang Inis Abran, Dias Barangay Manubalo. Kaila kang Janel Pinisa, Kulango. Buntag nyo diha. Diha po sa Barangay Kibatang. Kang Kin Raisil Nalasa. Kang Angeline Pursuso. Diha po sa Barangay Manlamunay. Kang Kayla Jean Paran. May buntag nyo diha. Diha po sa Barangay Kitayhon. Sa mga pamilya ni Tatay Marcelo. Binakang Kwanpod. Kang TG Awitin. At ipan ni Joy. Morning mo da. Kalimot man ko to. nakalimot ko to. Cesar Makawili. Tatay Cesar Makawili may buntag. Pagid talimtanon. Ayong paglantaw, may pagpaminaw. Kaninyong tanan, nakilausap kang Justin Lloyd Nokiao. Sa barangay poblasyon, Itaw-taw Bukidnon. Mayong pagpaminaw sa tuntuluman nun. Ang Mariel Escobilla Ladao, sa barangay Tandong. Mabot iski chairman niya. Sa barangay Tandong. Kitaw-taw Bukidnon, of course, may buntag po da, sa pamilya ni Engineer Wolfie Muniba Orio. Siya ang pinalanggang inahan, siya ang soon nga si Louie. Siya ang magulang babae diya. Piano pamilya, may buntag. Siya ang bayaw. Mga pagumangkon, may buntag yung tanan diha. Sa barangay San Vicente,

Dangkagan, Bukidnon. Mark Vincent Tandasan, Mayor, diha sa Dangkagan. Paglantaw may pagpaminaw sa Tuntulumanon. Itong Mabtikon o Pinalanggang Mayor diha sa lungsod sa Dangkagan. And of course, ato ang pinalangga usab nga Mayor diha sa lungsod sa Damulog. Maglanog na ito si Bia karon. Mayor Milino Buro. May buntag ni mo, Mayor. Bansi yung pinalanggang kapikas ang atong busy Mayor diha sa lungsod sa Damulog. Nang mga taga-Mulog, Damulog diha, may buntag. Cinco minutos mula pa sa alas 6 sa alas 7 ang tagnas buntag. Buntag po diha diha sa kong kumpare. Zino Suarez, pare Jiboy. May buntag ni mo pare diha sa Don Carlos. Apil po sa tuwang apil po ni Bal Pascua diha. Bal Pascua. Ni Edgar Lacson. Huwag kang Grace Dinoso Pascua. May buntag mga agaw. At kanamos may pagpunikasikay ng sayong kabuntagon at lalunis karong ni Galay Tsuon. It's Dusi. Anong bulan sa Oktubre tuwig 2026. Diya po sa Barangay Sinangguyan ang pagpaminaw po sa mga Reduca family. Of course, kang kagawad Evelyn Reduca, Barangay Sinangguyan. O kang Ma'am Hazel Briones Reduca Banaag sa Bukidnon State University, Kitautau Campus. May buntag nyo diya. Of course, mga pamilya usab sa mga Yusuris family. Ang Sir Robert Bobo Yusuris. Sir, may buntag. Nalanggang amahan po nini sa ito ang pinangga po. Si Yumi Madi Yusuris. May buntag ni mo, Yoms. Basta imong ginikanan. Basta imong mga ginikanan. May buntag niya. Mga Yusuris family po diyas Barangay Sinangguyan, Don Carlos, Bukidnon. Siete minuto sa mula pa sa alas 7 ang tagnas buntag sa itong pagpanaguban. Gitudlo sa Philippine Movement for Climate Justice ang dungan nga pag-down sa mga coal power plant nga mao'y hinungdan sa red o yellow alert dinhi sa Mindanao bisan pa man kung sobra ang kuryente dinhi sa isla. Base sa gihimong research sa grupo, sunod-sunod nga nag-outage ang mga planta sa Norte, Misamis Oriental, hinungdan nga nagkuwang ang supply. Tungod sa mga outage, napugos ang mga electric cooperative nga mupalit og kuryente sa WESM. Kung asa mas mahal ang presyo. Ang maong dugang mga balayro noon, ang diretsong gipapasaan sa binuan ng mga bill sa mga konsumidor samtang wala gihimong aksyon ang Department of Energy. Para kagapon, nakasinati ta og brown out, kas kadugkaya gyud kay nakabalik ang kuryente. Muna usas mga inundan nga ang pagsige og burnout ug pagsaka sa singil gibasol sa mga coal plant. E dinigit sa ato sa Bukidnon, labi na kining supplies PBCO, ang First Bukidnon Electric Cooperative. Haskag yung mahalas kuryente ang binati kong timpaminaw. Hashtag yun ka, kwan. May buntag ka nga, Ate Jam. Huwag sayang mga gapangaon niya. May buntag niyo, Hurot. Inaot nga namos, mayong pagpamaunpahon ka rin sa inyong pagpamahaw, ha? Kumbati niya. Uy! Akong igala, akong pinanggag classmate na ko niya. Si Burus, may buntag Ros. Jeprel Salon. Dias Barangay San Isidro, Kitautao, Bukidnon. Mayong buntag, may paglantaw sa itong tulumanon. Rapido! Manakay na raban eh. Kumbate di Arosa. Minuta na dayon. Ito butan mito ni. Rapido!
ayaw kay pagsinirok, eh, maldita po ni. Rapido! Jipril Salon, Abias Barangay, San Isidro, Kitaw-taw, Bukidnon. May buntag niyo diya. Naot nga naamos mayong kapiskay, kabaskog, piglawas. Exercise kay kakanunay buros, ha? Exercise kay buros kay agguy. Ikado inig-utong, utong raba ka. Kuhan yun. Hingnay mong banadaan nga. Ay, nagsigig lakaw-lakaw diya. Kuyog-kuyog raga na ko. Rapido! Exercise kay kanunay, ha? Mga Nala pamilya diya, labi na kang Jirlin, Irundalan, ha? Nala, Irundalan, may muntay, mga Irundalan pamilya. Rapido! Uy, Karkatik, si Kit Gauson, may muntag ni mo, Kate. Rapido! Okay ko, masa, may muntag, kang Shane Kalunsag. May muntag niya diya, ha? Yung pag-prepare kay, mas nabiya klase, no? Prepare daan kay kumbati na. Alang sa unang ugnas klase karong adlaw si Ma'am Grace ba? No, Ma'am Grace? Rapido! Isa ba ni Puli kang Ma'am Kate kahimtong? Abidaway may buntag sa mga kahimtong pamili. Ha, di as may natulungan na Kibawi. Mga kahimtong pamili din is Kibawi, may buntag. Of course, di as pinamula. Ha, kang Ma'am Angelo Iskuto Sabilia. May buntag ninyo diya, mga iskuto, mga sabilya, pamilya, diya sa Pinamula, Kibawi, Bukidnon. Appear na po kang Eski. Nag-uban gini si Kwan, Ma'am Angie. Huwag si Eski. Eski pa niyang tudkaro, kalapan niya mapulihe. Bisa nagtudlo na sa Pinamula, integrated sa school, pa-eleksyon. At higit mga pulihan. Ang saan naman yung sus, kino, itong eleksyon, nag-update sa eleksyon, wag iklaro. Sometimes because bahin, paghilak ni Congresswoman na Suwan Singh sa budget hearing gisaway sa grupong bayan. Na, muniron. Rapido! Engineer Wolpe Muniba Oryo, may buntag ni mo, sir. Og happy birthday kang Ma'am Rosemary Amit Bulpa Oryo nga nagsaulog siyang birthday today. Rapido! Dili kaluoy kung dili dakong pagsaway ang tubag sa bagong alyansang makabayan sa paghilak ni Kongresista Mikaela Suwan Singh sa budget hearing. Di pamahayag ni Raop Sisay sa grupong bayan nga nag-arte ug daw nagluwa-luha ang mga buaya dias kongreso sa maong eksena samtang nagpabilin nga gutom ug kulang sa serbisyo ang katawhan. Matod pa sa grupo nga dako ang posibilidad nga gikalipay sa maong luha tungod kay bilyon-bilyon na usab nga pondo ang madawat sa mga distritos buaya para sa pagandam sa sunod nga eleksyon. Gisaway pa sa mga grupo ang drama sa mga politiko na mas naguna-una pa sa ilang makuhang kickback o pwesto kasa tinuod nga tabang sa nasod, which is tinuod. Naglantaw ko sa budget deliberation, pag-approve gid atong 7.2 trillion nga budget para sa tuig 2027. Ay na, ang mga buaya, Diyos na yung nagdrama dito, na naghilak-hilak, probida. Rapido! Na yung naglukso-luksos, kalipay. Rapido! O tanawa sa ilang impeachment, ang kongresistas Cagayan de Oro, nga abogado nga si Lord Danzuan, ay naulawan. Rapido! Naulawan. Nagtuo magid siya nga may laki siya kay abogado god unya prosecutor akatilaw oy akatilaw sa mga kamot ni Chase Escudero. Ha, katilaw sa kamot Chase Escudero ay nilagi nga maginambog
Idambugiro kayo. Oh. Niya, di ay, sus, amot na lang. O man di magkadimao. Naiingnon pa nga, pagkalaki, nagbinabay man di ay. Rapido! Binabay raman di paingnan, porbida gini mga tawa na lagi. Ay, nako. Saunta naman lang ni. Huwag yun. Una inungdan nga. Di maitsura ni nga itong nasod kay sus, amot na lang. Mga politiko, labiang kay ka mga buhaya. Dinis bukid nun, dako kay budgets Congressman Flores. City billionis. Second district na ha. Dinister district. Si Congresswoman Inday Audrey Subiri. Tris. Ha? Tris billionis. Kayo kayo. Support district. Asawa ko na si gobernador. Nakapamon tao na po na. Permente may budget. May budget na. Dito po sa 1st District, ang Congressman Jualba, samot. Rapido! Pero declare sila sa bukid nun ha. Nagsara Duterte sila. Rapido! Ambot basan ning mga kundinor sa Sara Duterte for President Movement din sa Atuas, Provincias Bukid nun nga. Ang ipangkuha po nila ng mga local leaders para sa Sara Duterte for President Movement, mga politiko man nga ilalom sa administrasyon, nga mga bata-bata ni Governor O'Neil Roque. Rapido! Ay buntag niya kang Jerome Ikat. Pare, dito Sport District, mga bata-bata malagi nas gobernador nga naas administrasyon. Rapido! Naman na sila sa administrasyon. Lipay gani sila. Kang BBM. Nis BBM po si Governor, huwag ni sila ikalainan. Sige na po ni sila lakaw-lakaw. Rapido! Sige na ni sila suroy-suroy, di ba? Kapitan Richfield Basartes, Barangay Uno, Malaybalay. Rapido! Sige lagi na sila suroy-suroy. Katong dito ilang lakaw Singapore. Sa presidente, matod pa, makapalambo ko na to sa isgutanan sa nuclear power plant din sa ito ah. Pero di ay nagtanaw rag ipuan racing. Rapido! Di pag magpadisturbo. Tanawara na unsa na sila. O din ipod sa atos probinsya, ato pang gobernador sa lalawigan, O'Neil Roque, ot grupong talibod. Rapido! Masuko ra ba na ilang mga trolls? Na ilang mga binairan niya? Pangasuko lang mo ah. Okay, problema sa ako. Bahala mong mga suko mong tanan. Rapido! Gusto mo po inyong mga abilidad? Tapos tinood lang, nakapahimusok ko. Good mo, kaya nakapahimulos. Good mo. Ha? Katas ng probinsya sa Bukidnon. Rapido! Katas sa governor's office. Rapido! Limot mag-unis unil. Amigo ko manis unil. Pero nalimot manis unil na ko. Inis unil, Roque. Wala ni kaila siyang pare. Rapido!
Ano ni Kailas Unil Roque? Ha? Gob? May buntag ni mo niya. Kumbati niya. Wapatakabalog kinsa mamay mong kontra ni gobernador. Karong 2028, basta di lang ulampos tong ilang ipahigayon nga constitutional amendment, di lang musugot ang tao, may eleksyon tas 2028. Pero, kung musugot ang tao, posibleng mulampos ng mga inahak. Kasi mulampos ng mga inahak ni. Nahoping di sila mulampos. Nay eleksyon, mailisan gini mga litsugas. Ambot ka kung kinsa mamay mong kontra sa atong gobernador sa Lalawigas Bukidnon. Last term naman po ni Vice Governor Clive Quino. Basig si Vice Governor Clive mudagan pagka-gobernador. O dili baka ha, ang kongresista sa segundo distrito nga si Congressman John Quintilio Flores. Manbuntag diya kang Congressman Janipay Pailago. Diyas FMR Malaybalay. Manbuntag niyo diya. Janipay, kuyang. Bati ka diya. Kini si Johnny, kung mag-gobernador ni si John Flores, di na ni siya congressman. Gobernur na po ni si Janipay Pailago. Ang buntag sa itong igala, itong kuya sa Fraternal Order of Eagles, Janipay Pailago, diya sa Malaybalay, Second District, ang sinaligan ni Congressman John Quintilio Flores. May buntag niyo da. Kisi-kisi na rin po ng mga aktor. Doon lang eleksyon. Agoy, ambot na lang ng mga tawanan eh. Sa pinakaulay nga survey, isurvey, mudagag presidente, si Lenny Robredo o si Basti Duterte, puro mga mayor. Ay, Ginoo ko, asa naman itong ilang ipang hinambog na ang boto kuno ni BBM o ang boto ni Lenny Robredo. Kapitan Richfield Basarte, Dias Barangay Uno, Malaybalay, naunsa na ba inoon nga? Gitambunan na ba inoon kang Sebastian Basti Duterte? Haskag yung layuwa, bisag itampo patunduha. Pildi na. Ha? Bisang pagunsaon yun. Di yun malalis. Duterte yun ang mudominar sa Pilipinas sa 2028. Gawas lang kung magmarsyalo kining Junior. Gawas lang kung magmarsyalo ning Junior kay hawak man yang kongreso pating senado. Pero tanaw ko o but-an ning mga senador di ni sila musugot. Ngano man? Kung magmarsyalo, maabulis ang Senado. Congressman ra, mamahimong mga assemblyman. Gawas lang tingali o kineng 24 ka senador, itudlo ni nga mga prime minister, unya ni Marcos Jr. Kung magdeklara ni Marcelo Arnway elections 2028, inani man eh. Mo naman yung senaryo ang ato magkakakita karon. Mayon sila nga, wala man tamang Marcelo. Yes, definitely. Dili makita ang epekto sa Marcelo, but we are now on a process of dictating
dictatorship. Kay kung istorya ka karon, mapadaya ka karon, ugon sa imong mga sentimento, kasuhan ka nining mga tonto na mga naas gobyerno. Rapido! Kasuhan man ka. Wa ka na'y kagawasan sa imong pagpadayag na gigarantiya diya sa atong Batagang Balao na atong konstitusyon. Kay kung muaksa ka, mureklamo ka, kasuhan ka. Kung musaway ka, kasuhan ka. Na. Nadyawa na gining kalakiha. Rapido! Wa na ni mao. Una para nako angay ng ilisan. Ha, kini sila. Angay na ni silang tangtangon. Sobra na. Tama na. Mag-ilis ta. Rapido! Kaya sa tinuod lang, kaya yung ko nga apel kong kabudol. Kaya nito mampug ko tong pamahayag sa banggitang propesor nga si Propesor Normie Suare na niingon siya nga ang ginawa ng ama ay hindi magiging pamana ng anak. Nito man ko sa iyang istorya mo, tayo nung nabudol sa kugapil. Ha? Rina Joy Pirales Canoy, Dias Barangay, Malubalo, Kitaw-taw, Bukidnon. Rapido! Salamat kayo dahil kay miundang kaghilak. Kay wa ka miundang hilak, has kang tugnawa yung tao, nagkurog-kurog na mi. Rapido! Una nga, miundang na pagtulo ang mga luha. Mura magkato dayo ka ng kuan. Rina, mura kag si Congresswoman Swan Singh nga nag-hilak-hilak sa tumang kalipay ka napasar ang 7.2 trillion nga 2027 national budget. Rapido! Diyos, morbida, katawaanon kay nga klase lagi. Muto'y salida nga kini. Oh. Ang drama ang akong suliran. Rapido! Grabe gyud. Ilang kalipay kay nakapasar ng budget. Pero ang Davao City wagi budget. Rapido! Any development sa Davao region, appeal gyapon sila si Presidente Marcos. Rapido! Okay, muingon mas Presidente Marcos nga iya ka ng mga accomplishment kaysa Presidente. Nanjati na. Rapido! Oh. Pero why budget? Why budget ang Dabaw? Zero budget. Rapido! Away mo kabalaka. Dias Malubalo, butangan ra ka diya o kwan, Rina. Pa-escortan ka diya BBM. BB Mugbo. Rapido! Base ga, escortan ka diya o ga pulis nga BB Gapon. BB Mugbo. Rapido! May buntag nyo diya, may pagpaminaw mga Pirales o mga Canoy family Dias Barangay Malubalo Kitaw-taw labi na sa mga Abrahan usab. Rapido! 29 minutos naman mula pas ang alas 7 ang takdas buntag ng sa itong pagpanaguban ni Kalaigson. Rapido! Kutob ta alas 8 pero murag sayo ko siguro maikstron. Kinabog ko yung mga importante kayong lakto nun o preparahon. May buntag diya sa itong mga kaubanan.
among mga kaubanan sa parlamentary. Labi na ni Soy-Soy, hinta pa. Ni Martin Bagyo. Bags, andaman na ito itong parlamentary, Bags. Itong imong imong pagka presiding officer, ang imong mga point of order, point of order di astindahan ni Ate Jam. Ay, ginoo ko. Dama na na imong mga point of order niya. Apple Andre Torres. Dama to atong EI, loy. Patabang tanig EI, kini makayan eh. Okay, ang bukso kita o tao campus mo ay mag-represent sa South. Ini sa South, ang campus nire, Quezon, Kibawe, kining Damulog, Kadingilan o Kitaw-Taw. Unya, sa bunot-bunot, sus, Ginoo ko, Richfield Basarte. Haskag din akong ampua. Lod-lohod ko, dagkot-dagkot kong kandila. Ayaw, may kapila. Jesus, Ginoo ko. Tuwa na. Nag-una ng pangalan ni Rica Baraban. Rapido! Ginoo. Pero silang, that is part of our academic affairs. Rapido! So diyan timan ta, sa kursong public administration, alisod sab. At huwag yung naipipon, practice tadaan. Rapido! Practice atong I move. Mr. Chair, naibangko, daghan. Sigila, kaya mong presiding officer ato si Rina. Rina Joy Piralis Canoy. Rapido! Lang, ikaw mo'y mag-presiding officer. Practice-practice, daning kalakihan eh. Astilan. Ayan nga. Point of order, Mr. Chair. What is your point of order? Daghan kayong sundaan diya sa tindahan ni Jam. Wala, paniya ma-display. Kay Kamulo pagluto si Uncle G. Rapido! Point of order kini karon, pastila na lagi. Ni Mark Ken Bagyo. Rapido! Pastilan, ayos kini. Kung pati tamas ginawa ni. Angay mo anay kay... Anyway. Is part sa itong academic affairs itong status of student. And hoping ito nang malampasan. This is our last semester. Next year, goy mag-OGT na mi. Aka mag-OGT. Mark Bagyo. Akin. Asa ba rin mag-OGT? Anyway. Adiaratas kita o to, bro. Palayo. Trenta y cuatro minutos naman mula pa sa alas 7 ang taknas buntag din sa itong pagpanaguban. Sabi. Ito, wala ka sa itong mga guwan. Hata sa itong mga gipangisgutan. Dagan bitaw kayo mga isgutan ang bitaw sa mga katawa ta. Kaya ano man, saga kay tabo karon dinis atua, kita manggut diretso ang direktang apektado. Kita, whatever buhaton ditos Luzon, ditos nasyonal, direkta na dinis atos lokal. Pirminti kita magkakaigo, di kita kalikay. Rapido!
Isa gunsaw na tog likay-likay, adik kita kalikay, igo kita perminte. Rapido! Ingon ana ang atong sistemas gobyerno. Unang sa gunsaw ginila, grabe ila pagpandaot. Ah, grabe gid kayo ang ilang paglutos. Wala sila lain na kinta na problema sa Pilipinas kundi Duterte ra gyud. Rapido! Ingon ani ka maayong laki ang Pilipinas karon ilalom ni Marcos. Kaya wala sila laing nakitang sayop, wala sila laing nakita nga kanang problema kundi ang pamilyang Duterte ra gyud, wala naging lain pa. Rapido! Di na sila kakita pag kwan susama na. Si Duterte ra gid ang ilang kontra. Muna inungdan nga grabe ilang gihimo karon lutos kita mas ginawa ko mamahimo tangtangon gid siya pagka vice presidente abi na sa makadagang presidente kay hadlok man sila. Nga uba presidente si Sara mga priso pud ni silang tanan. Rapido! Na daubi na amay Sebastian Basti Duterte. Rapido! Nagiangkon mismo sa Malacanang nga nagbasol sila ngano nga gipatistigo pa si Basti Duterte sa impeachment trial. Rapido! Haska ginilang basula, tamas ginhawa karon. Nagmahay sila nganong ila pang gitugutan nga mamahimong witness, hostile witness si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte sa impeachment trial. Rapido! Kaya nga naman, human adto, mas mikusog. Ha? Mas mikusog ang popularidad, ang appeal ni Sebastian Duterte karong mga panahuna na bisan pa o mag-atbang sila ni Naga City Mayor Lini Robredo ang kaning vice presidente sa Pilipinas dili og dili gid ni siya mudaog. Bisag unsaon pang Lini Robredo. Rapido! Abugada man eh. Abugada. Makikatbang siya, kambaste. Psychology graduate. May laki po. Tanawa ang Dabaw, bisag way pundo. Gialokar sa national government, pero nakapadayon sa pagservisyo sa katawang Dabawin niyo. Kaya nga naman, stable ang Dabaw sa ilang ekonomiya. Dili parehas Pilipinas na magsalig lang sa budget dias kongreso may palabang matag tuig. Rapido! Gasaligra ang national government sa budget. Muna inungdan, nagipang kaw-kaw na, gipang kawat na, gisulod nag mga malita, nakabinipisyo ng mga buaya. Rapido! Di pagid mo angkon ang mga kongresista nga nakadawat silag minalita. Ang mga tao nga mitumaw, nga nagtistigo nga sila nag-deliver. Di pagid mangangkon ni mga tunto. Rapido! Dili sa atos bukid nun upat ni sila ka kongresman. Way labot si Arlene ayon kay wala pa man si Arlene. Ambot labot. Kaya ito man in 2025. Nga budget. Ito minalita. Ito yung pag-eleksyon, nakalingkod si Arlene as congresswoman sa swerte party list. Ambot na po kaning swerte party list karon unsa kay programa ani alang ni adtong mga single mom. Ito mga balo.
Kay nagrepresentar ko ni siya hugpong sa mga kababayenan. Ato para ba ni siya paninglon nun siya? Hugon sa iya mga programa nga nahatod para sa mga kababayenan din sa tibuok Pilipinas. Bisod man po kayo, dawat-dawat rakadyaog district allocation ni mong budget. Unya, remember nga, she is not representing the district. She is representing a party list. A party list of a women or a women party list. And they are representing the entire country. Dili na distrito. And hoping matagaan po niya o katinawan ang tanan unya puhon. Ato nang ipangutan na nga ito kaniya. Wala ta na atakiya. Ato lang siyang giparimain nga as a congresswoman, as a representative of women, unsay imong mga programa, Madam Congresswoman, ngadto sa mga kababayenan. Ah, ilabi na. Oh. Gapa beauty lang. Dili gani musulti mga staff atong pangutan-on. Asa ang opisina? Maba? Agoy. Rapido! Diha na. Magsakit gid ilang buot, ha? Oh. Magsakit ginang ilang buot ug ato nang isgutan. Rapido! Igala igsoon. Sagi kayo ko na. Sayo sa komo exit karon. Kay na ako'y mga importanteng gimbuluhaton. Ugma puhon, wag na ko'y buhat. Paala pag ayala po na, alas 9. Kasutso ta. Say, na ay mga pipila ka mga kausaban na, sa itong programming dire. Ako nang ipa-implementar puhon. Na din sa Light FM Philippines. Na din na din sa Light FM Bukidnon. O sa tanan ng mga radio station, ilalong sa Light FM Philippines, nagipadagan sa Katigbak Enterprise, San Pablo City, Incorporated, DCG Radio and TV Network.

sa ngalan po sa among Presidente Emeritus, Mayor Jose Ojeda. Sa Katigbak Broadcasting, sa ngalan sa kinatibukang puwersa ng Sibiyaan, sa ngalan sa tuwang President o Director sa Light FM Philippines, Engineer Wolfie Muniba Orio, sa ngalan po sa akong mga partner, Adias Panabo City, Mati City, Tagum City, uban pang mga radio stations affiliated kining maong broadcast karon. Sa ngalan po sa akong mga igalang partner ng mga magsisibya, mga banggitang komentarista sa radio, Kidong Kid Libunaw, o Alexander Bong Umaki Algabre Senior. Sa ngalan po sa among CEO o COO at Chief Operating Officer, Ma'am Rosemary Amit Bulpa Orio, sa ulog po siyang adlaw na tawahan karong adlawa, happy happy birthday, ma'am. Katugbang ko din ispikas lawak, Kapitan Richfield Basartes, Barangay 1, Malaybalay City, o atong kauban si Gary. Ako inyong alagad sa kahanginan, Rebalagot Kabaraban, temporaryong manamilit og sayo. Anak, kaninyo. O gamuingon nga ang paglikay sa pagbutyag sa kamaturan, magpabilin ka na, nga akong krimen sa katawhan. Dalay ko ng Diyos, o maayong buntag sa inyong tanan, mga suki kong tig paminaw.

0: Lupung dah mana dia nak sasa mulai basah dah. Tasa kuartu. Dia yo nak sia. Aku betul aku batuk di nama orang pastor. Una-una pastor wei ni. Paling ni suruh sama dengan nak karua. Tapi pemotor dia tu dong. Pada itu jimat. Sambil apa ni tak pun dah tu sa impi sa sa vera puentes. Dia mau diperintah pastor dah. Paling tolongan aku. Tak perlu kamu. Aku ipai nama saya lima kamu. Bisa. Di makau sa dinda makau sa nak. Kira-kira.
1: Oh.
0: Tinggal aku pastor. Pakau mana aku ipai nama siapa pastor? Tujuh tiko. Tinggal aku pakuri yang last year pastor. Lingkung dah pastor, kalingkung dah. Aku gigamit sama familia tanah ringgit. Sama sampai tamu, sama kita mau ibu sakit. Ya praise God to the Lord. Tahu selamat pai nama. Oras pastor.
1: So, lo selamat yud.
0: Pastor, aku tipu lugu itu pemindahan saya memperoleh pastor.
1: Mai mai.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
3: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.